Kakong wangkai ngalor kon pai tinya mena struktura kawal ngani kalken mulukin yu tunja dar chalkuna na muni rom gandaran walang jius ko malango muni ngole kong wangkai ngalor kon pai tinya walo struktura muni walang galango jamar kulit na dira morongon walo metuna na palawal nganyang ole palawal nganyang ngani yu tunan dar chakungal ja kangun ngibili yan walo banjing oye palawal nganya ya konir panja jison muni bili ya koy ngani ngay dao mire ngatil mire wala ka ngal kayur na ngay yu tun mire nany mire ny kot kong ngani rom mo chitun ulwang doro ngatil ja pichar kam muni tu yu tun dal goya nga kabai tu mar ma ngalende juluk tun pala madan tu bapa mire ngonyi ka ngade mire ngonyi marci pala kot kalabun bolin ja buku ngal ina mire lila pala meratu nguni warakan na kurupan ja pala tu bata na nguni warakan ja nguni liin kot kalabun bongol kadua liin mele na kun ngade mire ngotu kurupan mire kot kal maranganya ngayetu kot tu terjal kuman namo mayangon muni ngoy na muni yat kuru na rom boy mala tuwali na yung muni mo chito rom ja nirpa ngatil ja yo kang muni na pon miro ja walo kalkitin tarto na raw na bingo ja muni yutuwal ja kanangor palamara miring ga jaw chip ja marchinan balan Jerusalem nil na kang muni liin madam mundur na kurupa unin warakan ja kot kon kabi ngurin madada yung ana unin yutu na yung karay wal na kong lil pili karay win ka unin rum dara una jura unin ja bichana unin tulira man yutu dal kaya nga malamar ja unin do yutu nan ngurin na yan karay win kabi chari pili madan kurupa yang ini warakan ja patan ro makmuriel na makmar mayuta mukande mandan pilipalanya yang kanoni rom ja karayun daran

0: Luke chapter 3 being 1 ngur kabala 6 lele. Yul ngu ya ku John kan jawar terungan al nara ngur wang ngur. Kabala nya miri bilian walu yul ngu kan nenan ngur ngu bunga wa ya ku dai beria. Yur bunga wa ngai ngu ni ngur iki buk maku yan wang ngu jamala ngu. Kamar wi nangai kan ngu ni bunga wa nyenan 15 na dunga ranyi. Kabri pur nya dira murur nanu kan ngur kali ngu bunga wal ngu ngur akan nenan dai beria wal nya yul ngu al ya ku wala. Wanan malanan ngo. Ka wangan jaya ko bundi ya pilot ya bunga wajudu ya piwo wangaw. Ka ngay yarit ya bunga wanguru kalali piwo wangaw. Ka ngay yarit kunyugo yugo miringo ya ko bilip ya ngay bunga wa marma na wangaw. Ituri ya wiyo wangaw kadura kanikon wangaw. Ka ngay luchani ya nyugo ngu ya ko bunga wa ya palani ya wiyo wangaw. Kabala nya miri bili walo yumar makan yul ngu mada ninan ngu ni mada nguru da wala ngu jiri kai mira mada. Tuol mada ya ku kam ya naik kakak ya pach. Kabala nya miri bili ngu ni John ja yul ngu. Kaduk miri ngu jaka ya unjakan ninan nan ngu ni li nara ngura wanga nguru. Pala ngai kod wangarin ja wanga nan nanu kal John kalin ja. Cuy urang ngai nganya lakara narau na dau na birik mana narau. Palangai John jakan marcinan wanga lela ga wanga lela. Pukuli meranga languli wecerin wanga kuruma yang kurunja juden kurunja. Ka bicara ngai kan ngila kalanya yul ngal jawal ngal kam.
1: Wai walal. Beri nandu matu dipung rin yaj kurung ya numalangin galangangur. Palang matu lia luptuna. Palangai indu god wanga rin numalang balak raman yaj kurung ya.
0: Bicara ngai kan ngunu John jawangan walalang. Ngatil ya baman ya yul ngu yu jawar kemiri ya ku yice kan ukiri dual daruk pecar kam. Ngunan ja narang ngu jawa ngangur dilci ngu ja yul ngu tupunggung jawar ktur. Yur wangin ngai tuki ngu ni biakun kam. Kiri ngamatin walalah kadukar bungun garai wun bili kalki ngai tubunan. Tunu payangun biakun dukar nyanan ngu marci nyanan ja. Pukun malang ni wang ngabuk makna to yar palandira. Kanguni yer palanja tu wanga buk pak naru yuna martunguni nyuwar pam tu na yer palanjer pia kunguni bukur yuna mirja tu kal dunu peangun wanga ngongon kajama yengun lon golon go mirja tu kar buyo yo kongon pele karanya tu ngune marken ralen balatu buk mak tu nyul ngun yawal nangun nguni nala yak ngai tu god wanga ri yul ngun wal ngakong ka bicara ngai kanguni ice nyala kangal ngatil mire yangal ja nguni jon gon dawo. Uni ngayin duka yalalan John dun bitchan din lakaram.

Mark chapter 2, orungunja 1 ngulu, pa 12 lele. Jesus yuduk marangala, rit minna yulunguna. Ka Mark kururi, ngai Jesus nja rungi nana, marjina juna mai, kupeniam lele ye. Bala karina, ngayam balk lele, bunbo lele, Pala ulko yana wala lanja yulung yulung yanja ngako langanya pala kondo pungalana nan balana bunana kumur wadinana nan ngujisu pala ngunni malayanja ngayang balkleli martina yurum turuna yulung yulung yanja ka bun punja nguni warpam tika kungangalana tanganginana Yukurana yulunguna ngunyili balangura. Ka durwaranja nguni bunbunja warpapna kungangala yulunguna. Ngai jisunja yukurana ninana na ngunyili bunbungura jinawa. Wangana yukurana jawo lakarangala halalango nguliki yulunguwa. Pala ngulinyo ya mirio ringo. Tambu mireu taramoro. Puna na ngonili. Kaangana ja martina lele. Janjanduru na ja. Virkbina taramona. Walala ngoni jaltina ja. Walala bini gana nganya. Tulupa pala jisu wala. Yoro. Dalakarna walala ngo. Paengotina. Kari nyarauna. Yoro. Bunbunja. Yukora na nguni dara na. Bilk bilk lapara. Balawala na nguni. Daramurunja. Ngalkali yorunana. Nguni malai. Ngapalilina. Bunbulili. Balawala na. Lapara ngala nguni. Ngapangurunja. Balanguru. Tarpanja. Bala. Ngangana lap merangala. Balawalala nguliwicara nam. Ngangka korona turun merangala. Ngunina rikmin nanja yul nguna. Kayak tamirina. Nguniana mitkilili. Napungalili. Bala kurudana. Ngunimala kumurlil na jisu wala. Ngay jisu yunja. Nangala walalana ngunina. Walalana dambu miruna lundu miringuna walalana muni walala yukurana wirki jika mar yuwaltina nangu yuna mangai jisu nya wangana wikalana wiri miri walana yulungu wala bicarana kam yulungu ngarako kai nungu yacha duwaru linguna buwayaktinana ka walala jamartina Tap turuna. Malapal miri ngunili. Rum makikuna miri walala. Maki ujuruna yi. Yukuruna jisu u darokko. Bala walala nganya ngakula darok. Wanganara bijanarana. Nungu yacha duur buwayaktinana. Bala walala. Kuyanginana. Ta wangana bijarana. Nah kuduhala ngayi yukura wanga ya kuma kawat nanja bicandiye. Nanja yukura nguna kuyangi nyamiri yana bingai kuno ngiria. Ngayi penyana kuno yuna ngulibayla kramanja ya ikpoy turwe. Ya kana ngula yul ngoyonja. Yoro jisunja. Mangitina naljara nguni walala nini na kuya ayangina malanga iwangana walala ngala bicharina malapalmiri walanja ngakono maekura kuya ngiri bicharinja nguni ngara yorubayla krama yajpunja tiako daramuwo turwe ka nguni ngara yorubayla kuma Rumbal nan ngo
Muni jamada bijan wanga nyana yurunja. Ka bala koru wichan numa yuru na amanya. Bala mangi tirina marchi. Muni ngara kunjo duwala tunupa. Muni ngara yuru. Waila karama ya ipu duwaruwe. Riala muna changura. Bala ngayi bili yuru na. Na wanga na murikala. Miri miri wala nja yulungu wala bichare na. Ma kangatia na. Kamara nganungu wei. Kayantana. Bala marchia na. Nukin gala. Wanga lalina. Bala tunupana ngayi nguni yulungu. Lau yuru na na. Bala jara na. Ngayi ngu kayantana. Nanungu wei marangala. Bala nukin gala. Wanga lalina. Bala tunupana ngayi nguni yulungu. Lau yuru na na. Bala jara na.

Maingo walala, tika bina, maringa tinenja. Yukura na kuno o. Palawanga na bijara na. Yaka wara ingo lemuro, nana nguli. Ngati lenja bijana rai. Kadua la dao, muni makongo. Laka ngalangay ko na maktu, jiswa langoy. Balanya.

Mark chapter 4, verses 10 ka 12 lili. Laka may kura Jesu na, naku nga inguli, wanga, meli miriamanja, lakrama. Kaya lalanja ngay Jesu, yukuranan nina na, ngay pinakana na. Wala-wala languni 12 lundut miringo, walala ka uri pukul kunguni, walala yukurana ngakulanganya, walala martinanja, wala wangana taur ka yuruna nganya bicara. Waikarai, lakarangana purunggala, nguriki ye mayali mak. Ka ngai jawangan jisunja junama bicara. Numan jatualan jawalala, ngarakulunup ringun jawalala, maingi miri nguloko kot kalangun jarumgo. Ngulikin janguni jinawa uo walngo ngunangu rayokura. Linggu koto numalanggala, linggu namak malanggalana. Yoro nguloko wulipukulku unja yulngo uo. Muni walala yaka kulungi ina rom nilikot kalawal ngo. Muli kinja walala ngo ngarayuru lakram yana meyali kuruna. Yaka ngarayuru warangul kurunja lakram walala ngo. Linggu walala ngoli nama waray yul ngunja. Yuru yaka na walala ngoli nama nja wal ngo. Ka ngama warai walala nguli yul ngunja. Yuri yakana walala yuro. Tarangan dia ngama. Nguni bini walala yuwal tuk-tuk tinya. Mangi tinya rawo. Walala nja bini rungi nyana. Miliona. Kunu walana. Wala ngai nja bini. Baila karanyana walala ngu. Nguni ki yaj punja. Bicara ngai Jisu yu walala ngala. Lakarangalanja. Kadua la dao, muni makungo. Lakarangalangay ko na maktu, Jesus walangoy. Balanya.

Mark chapter 4 verses 1 and 9 ini. Manguciwi ngatawi tawo meri-meri. Kapi apul ngai Yesu yarptun marci kalalili wa rangilili. Adut kai ninana. Balang ayo kurana. Lakra ngalana. Mangi kongalana. Yulungu nana. Linggu kulkuna. Marcina yulungu jawalala. Yurup duruna nanukala. Yana linggu ka. Kunga ngala warpapna. Balang ayo jisunja. Wap duruna micia lilina. Kangulanguluna. Micia nguluna. Ngayu korona lakra ngalanja. Mangi kungala yurung yurung nanja. Muni walala marcina nina na rangi ngura. Lakra ngalanja ngayu korona. God kalangui. Nguruko ijiwar ui rom. Yuru meyalip miria ngalana. Ngayu korona lakra ngalanja. Yakana warangul kungalanja. Kabicara na ngayi nguni tau jalakang alakam. Wangkan judara mo yo marcina dul kungala ngaya ngay. Manguci birali. Ngay marcina jalk turun aja nguni ngaya ngay mulatak lili. Yuru wuli punja manguci nguni kalkina da lili mulatak lili tukar lili. Wala wain, wala labut turuna, wala lukanana, marcina. Nguni ngaya ngaja, nguni marcina ngurana, nguni ditukar ngura. Kauri punja manguci, kalkina marcina nguni wala kunda merilili. Tangauk lili, menatak lili. Katul paniana nguni ngaya ngai, tamat jurun aja. Juna mabingo inja, walo yuna rawak kongala. Palangai rawak tinana, nguni, ngayangai ja. Milim muna ta nguni, dangawok, nguriki ingatawo. Kawulipun jamang uji kalkina, marcina, tiri-tiri mirilili, muna ta lili. Nguni, namuna, marcina, ngurak-ngurana, tiri-tiri mulkur, munilie. Pala madangutel aja marcina rambangina. Pala nguringi, tiri-tiri yunja, puling mulkanana, nguni piralin aja. Pala baingun aja na, ngurikiye, mulkur mirin aja. Kauri punja manguci mirali kalkina marcina lacu lili nanti kana munata lili. Kangun ini manguci ngata ngutara tika lacu inana walku. Tangang dinana tikana. Kuri punja manguci ngata nguni teti inana. Kauri punja manguci ngata ngulinguri siksi inana. Kau pun ya, 100 tinana. Tapi cara ini ngai, tawar merangalan ya, wangan aji isu yo. Makri wicuran ya, yu walko ngangi, jenawa uiwo walko, mureki. Marni yuru, ngama tarangan muka, walko. Kadua la dao muni makongo lakang langay ko na makto Jesus walangoy balanya.

0: 6, Wanurugabala Fuolil. Heading Tuanja Kalakaram Jamarakulinan, Gangadi Miringunan, Gabapa Miringunan, Mala. Numanduka, Muni Jamarakulinja, Taruk Maramuka, Gangadi Miringunan, Gabapa Miringunan, Numalanguinuma. Pili numain dual nan ngui na yan jamar koli garaiwun. Tunupa nungo nguni tarukun mara nara umandang. Pili ngaipin nguni ngatilian gut wangari yorum jarul wangdor picar kam mara ngal yurki nukalangau ni ngadi miringuja kapapa miringuja. Ka bicari bili ngayi wawun ca nirpar ka dual nguni waun nirpanau jadarukam nguli numatuka daruk jamaram mandang numanduka ninna ngamatamanyan kuin ngumira dial jawa ngangur.
1: Ka numa bapa miringu walal tunupa muka nguni numalang repiru nuraunja numatuka wanga kulmaramain numalang kuin numa katu miringun na nyualan. Yuri yaka walang ulan na minitin gumurdal ja room nirpul. Mara walang galtu yaka mukang ulan na ngal yun balatu walan barkukuman. Yan gi raipiru ja nipi kulmarangun ka maringi kungun gi walang yual kungyan katu nupaw tukarun. Mara waltu marjingutan muka tuwalacan jauni karay walang aura room gurunja.
2: Ephesians chapter 6, 5, Murgabala 9, Lila. Heading jaka wanga bichan gam, don jaka lakram ngunin, bunga wanan yul ngun gajama mirin nan ngu. Ka numan nguni urin jang ngunin numangula yul kong dapna na ujama mir mala. Taruk jan matuka maram nguni bilian numalangu yun numa bunga mirin ngun. Marin ripan mirin yakin nan ukin galian. Ka jaman ginan ngu yuwal kong yan nukin gal ni ngayang ngun jah. Room dun barari nyarai ka room dun narai. Pili nguni inna kunni tuka pikendi inja ma nguni inna kunni ka daruk ya maram nganya nan Jesus Christ dan. Yaka ki jama yul ngunja walangyan manguti unja una narau ka wuk tun rau unja. Pala rip ngunja walu yu dada wira jama ngunja. Pili nindu al dapra na wu jama mirinan ngumuka Christ ko. Pala yur na nakunni tuka nguni mritirin ja jama buk maktunyan nukal ngayangoy. Nguni bili yan jama in mala nguni nakungay ka God wangar nungu jal tri jamaw. Piyak pili marci jama in bala yuwal kong yan. Pili pala nyaro yi muka ngay pin God wangar nya jal. Nituka jama nukin galango ni munata uyin bunga meringu kal ngajul ngitirian ka agung merir manapan. Pili yuwal kyan ni kanguni jama nyan nguyan garay wo, ya kangula yuwal kunyol ngo. Kuyang ingatil biyakam, ngunin ito ka jama ngula na ngamat tamay, ngayon doon na nguni karayin grupa na buko bakmaman ngamakurun dya. Pala niya biliyan, nguni yang nga bakmaman na unja darangan na nakun nguni ni nguli ka jama. Pwede ni nguni yuwal ngu jama mir ngula yuwal kunyol dapna na uy. Kabadi ni yuwal ngu jama mir nguni ni yakal dapna na uy. Kanumang ni bunga wai walal. Ngaya tulong jawal ki ngayang ngunja manj makto tu wali inja mamirin ay malan numalang goy numa. Kangun marki walalan biak pul na kurum dur manj makong yan. Kaya kawalan yan ay inbarari uro pul daruk tu marakaritun. Biak walan na ngun ga kuyangin. Nguni numalang wang ganyan ngay pi bunga wany. Nguni ngay kanin na nguna jiwar ngoro. Kaya lalan ngay tubungong marki na ngun limurun malajar irunja rabangi kungun.

When the James Kong Jura, you know, chapter 4, verses 1, Roger 10, little. Yaka Galkiti, meeting all a Nako Malango, Dualangoevo. Nakongoleka, Dual Yolongual Punamir. Kanakunamangoleka, Archun Mirinja, Bala Rali Un Mirinja. You Alkmuka, Numangoleka, Dual Archun Mirinja, Kabuna Mirinja. Pele, Nayangunja, Numangoleka, Dual. Kuyanga ka tal terjer pe komian numan ngole ka goyanga na mere numala na na numayan nale na numato ka ngune na kon numa pingal nga nga materya nena tal ter mo ka numangole ka ngune mula na kon malango yuria kan nga indo no ngoropan ngone ure pungunya yor ngoy pala numan ngole tuno panyan nga murtira nan ngun Mritrian numangoleka mil nga materinja mula nakun malango maranarao. Yuriakan nga ingole ure pungunya yul ngoy koropol nongo. Pala numangole ngone nakun ngarchun mira kabunda mira. Numangoleka nina mula na amir na yan. Pilipay ngon numangoleke pukumiria nga angtur kaat na mula nakun malango. Ulipun namang ulit kangang ton mo kangan niya. Yurpahin ko namang ulit kemarangon. Pili ko yung namang ulit kacerpik kumyan. Numanjal numalanggiin galangaw, numa, ngayang ujul ngiti niya o nilanaraw. Kapahin ko namang ulit kuyangi, ulipun ko na niyo ngon kung kayo naraw. Numanjal pi mo kakaray uyul ngawalal. Pala numa kanartangala nganyanan. Pile meritin ay numakan jaltin, tuwalang uiwon, munata uiwon, mula nakon malango. Na numadal yol ngonywalal. Tungamir, mulkor domok mala. Muli numakimar ngamatin, mula nakon malango, tuwalang uiwon, munata uiwon. Muni nakon numakang uyultir, kanyang don, nangon, kotkon. Nakon numa uni nyuaptur palan bicara ule pungolela kalelel. Kanak mana menan numa kot kalna. Yo, kot kalnya kadaruk tulak karam pichan warekam. Kot tunja mayul ngunen ngayang umiri yang almuka. Kamritir ngay ngule kajaltir limurongon. Marto limurongon ngune ngayango nan ngoy namuka. Yakang ulayol ko. Kana dualin darok. Mayalip rew. Paing uwaray. Yual kian ko at ya kajal tirlimurong. Mitrian ngay kajal tirlimurong. Wal nga kunaraw niya. Pilimar nga matir niya. Ngay nguli kalimurong. Mitrian di ka. Kapala niya na. Ngay ngun niya ngay ka. Ko at ya wanga. Nuna jurang ngun niya bichan kam. Uni nyol ngong uni ngay ka karwal laka namir nganyapin niya ngay. Yan bi ngay ki kanjar ngay atol wal nga kunaraw nan ngoy ngay. Uni nyol ngong unan bala ulipong rakalik ngor. Kanang maranaw na nanukong god kungon. Yur ngay indo god tun wal nga kuman. Pala nyaranan yol ngong uni ngay ngulik kanyil maranamir nganyapin niya ngay. Palang ay tumaraman mula na ang manmak mala. Korto na ng utogoropan. Pia kunyilk manamira nun apinyan ni kot kun. Palatarok siya marangon nga niya. Yaka urnyaki wanging rukin yaj korona birimbiro mo koyon. Nga niya nan yaka indarok marang. Yanan nga niya pia kun ngang angdura. Palang ay indongunin Wandera, winya yun ang ito no kalja. Kumarichin, kalkitin god kala. Kangayin do, picha na bile kalkitiri no kalja. Numandong ni duri at mirja, piliyo na. Piyakon, tarjal ko na mira nunapinya ni. Kanumandok, kalimar maja, yul ngay walal kanartaman ya at kurunan. Pala marchin wangan lila do karlil. Yaka kinin ni wawon biyak pili ngulan na ang umalang rumor
kal ngajul ngeti nyamirengol. Kaya kaki biak pele, pada kit-kit tur. Nyayur ngatil, kuri manapul, ngroki nu kalangau ni yaj kuru. Rum nyamir unmira. Pilyur nakan artulangu ni mung bonongon. Piak kon nyilk mana mira nuna pinyani karewalna. Laka na mira. Nukin kalangau inja ni yaj kuru inja. Marangai tukot tuin nungu pay lakaman. Palan itu darain kumurungunya nanukal. Kura meruna, kabara meruna. Ngulana meruna yan, marparang na.

0: mangara na jaw damage wangara ko melengen be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wangaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: That better.

0: Yo, nami repok magior ngo.
1: Ara di ano numura? Alika jama diyan lang or alpa rice or yutan gajan jaya ko. First kina bukan at kala ngaya ko kanya idol siriping ay kandaran. Kada na yung balanga rice na just na yun akun na bulika. Point men jamo lang akun centralik mirror ka na yung malawang ID jama applying birth certificates ka everything na kun job provider na pulin na yun lang job fine ganyan yun na kun manit may welcome rally martiga looking for job kun akun ka everything na kun.
2: How do you feel about Jamal Janirung and Gatur
1: there? Jamal na kun main mak very important na kun always araliga na kun Jamal ngur na kun grow up ka na yun na kun love da go ka paro na yun na kun Jamal is my na kun life na pala niya.
2: Main mak, thank you very much, Jan.
1: Yeah, main mak, thank you.
3: Legend.
0: Yo, thank you naman ko. Butter ito daw. Tambal yung already early.
4: Yo, ngaran yaku Fabian Gravitcha. Ngaman makaryo yung radio. 88.9.

0: Ya, kalau itu al tahu eh. Angara tahu eh, mau dia. Ka do al bolo ka bolai tahu buk mak kole morong. Ah, jamar kole de korong. Mak mangol ka bolai jawar yon. Ah, di maka ngabra ka bolai ko tahu dia. Wangai berwalu eh. Jawar ka gari ka darogong ginaga. Ka walang ngayon dot man bala na ulil kot lil na kao nil ngay dad ng wang abitian kam muro kiti na ulil ko yol ng wang ngayon ko pidyan ngay wang nga yo men mak ngaran ng utokoropan 5 days nito na ulil in custody ngon nito ngunal jail ngon custody ngon nito. Kato ngay yul ngo yak ngay mangi na mayali custody. Ayun mak, balangan niya wala duro pa man. Paptais ngay ginakang unalitin. Ka ngay galkon ngay, wangay muna, kangura chado, kabulo marma day, wangay muna, kangura chado, kabulo. Pichan bili ka last day na, nakun paptais na. Ngay ito, tawad ito na. Ang ay nganyan maram, makyul nganyan maram, mak nganyan balanay maram, bingo nga ngay jail mo kagkari in father custody. Marikin wala wangal na balangay bitya na, way, ngunit jat, turakula kangal, bitya ka, marato, ninangunal custody mo, 5 days, euro, ay nga ako bangugan na nawe kastet ako ngay bangugan na nga ako konspekting na kung nawe para nga ako kastet gana eh bala dyan at doal jawal pa ngay akamay gina kastet makaingon yung bitar ko yan ngay to kastet ng kama bala jayal yun bangu bangu ngay kastet para na bawa pirulo eh bala dyan
1: yo nga ako Jimen Campbell ka you're listening to 88.9 Yulong Radio, the Algalevin Co.

0: namin ipok mag-iol ngo. Numaga nga mayol ngo radio news.
1: Yo, nga rin ako, Goko Gurui. Nga rin niya ako, Denzel America. Yo, man. Nano ko niya, jama ya.
2: Jama niya liga Sport and Wag, New Zealand Council. Ka actively liga running ka. Dan jaga tura araga nga la. Jamalak turin, rally di pala. Workshop. Yo, music workshop. Mereka tirol ka instrument ko ka pula niya acting. Yo,
1: lecho eh. Ado ano malam na invite deh, deh pa? Yung radio ano mala? Ano mo ro? Neba na ako. Milk ko madok ka retta mala generation ko. Doa, ano niya? Alat chun niya dakum jama doa. For na jama, activity ko alat chun niya jama. Ano ripa na kono ko ni precision jama, ano niya ripa?
2: That early 3 o'clock. Nay na kono sport early most na walang morning. Na Rek kulungur, ka overungur, kickball, volleyball, kala nya mala activity arali arani. Pisse grupan, nengur, jaga yaka bad things mala jama dia lah. Angula nya mala do nothing, even run, tukar kuro along upan, yo. And pisse grupan nolan.
1: Ang namun yes, jangan anak kondo ya, sporan rekta jama.
2: Dan jarakko 1 year dakko dan ya. Lerakan kalian ko jangan.
1: Kalian ko ni namun yes jangan.
2: 6 years nara jama. Kalian kau ni.
1: Abang kau anu nugget mana jam mana kalian kau ngural itu pa? Mewat je.
2: Ngural ni pelbagai pelbagai father side family lah. Kadis ni nak dia laga. Ranggit tiri ngomong malah. Kau room kau rak kalau ngomong
1: Yo. Na kau nubai activity na kau fishing nama kau eh? Malahan ni.
2: Fishing, hunting laga ma jam nak kuring. Na out di pengur community pen bola out orang gama.
1: Na nak kau nugo think kau nugo fit jawa. To a new generation na mula
2: food chain ara kadin ara to mukro lenga la pam ga azol ara ripin lacho walang otro marchen do ke music takazon na gandar ngor somma ya faido boya ezi ke marchen le music azola ka na na pro power
1: yo man mak ka thank you for having us to Denzel America catch you next time man
3: Ara
1: aku gaya na, ara aku yalarin. Nah, nama, instrument tangan ni ni. Malay.
3: Main gitar murah
1: pen. Wow, skill kau eh?
3: Yo.
1: Yo tu nama na, dicim dah, ni kau. Instrument kau malah ngalai no.
3: Main kau mana nama na? Papa mimi. Bengo chip ni mana nama main gitu na, tu ana
1: nama. Nah, nama aku fit jawa nama aku na, nama kan nama. Nama Robert, nama aku kan start.
3: Yo. Ini kalau you listen to your radio 88.9. Thank you.
0: Yo, thank you. Numalang ko, butter ko daw, tambal yung radio li.
4: Yo, ngara Jackie ngulori, kuyula, yung radio, napuan dalawang namin, tiyal mapro, yung lingon chuchuch na.

0: tuan Jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: yo ngaran yako hango ayo ngoko dangara era ringo ora ora ora paporun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatoy kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngo ere yo dia erkala ayo lingon

0: ang dual. Ana to ka nevera ko. Kola ngo din mam. Wang ang ona kon aralinin na nga. Pang orli to action jama ulana. Oni pelara ni na angor. Jama ngara marang mara feeling na ko happy life. Nengar li kon fun ko mara li boys na ko lemur jama mirin mala. Ko glorious na mala. Awala linya happy rakal, aralin happy ola gal boys kal.
1: Yo, thank you. Dual na purgani na ngara Terence Kuruwe, Brian Kanambar. Thank you.
2: Yo, thank you numalengko. Butter you daw tambal yo long radio le.
3: Yo le mur kangama. Yo long radio di arbar ma. Yo men mak.

Yo, yol ngoma la. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngo ready yao nga. Na iku nga yaka nama lanyo nga. Yol ngo orang tango. Napagam. Rira kaya orang tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro. Malapal mi malabana. Paman ko yung mala. Bana naman doon family yung mala nga ma. Tanalin. Mga rurungi maprali. Kamang kikum tanalin. Na naman doktok. Uyak ka. Pilitanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Inak ko. Bana nga rin naman ngayon. Tanal nga rurli yun. Kawiripum. Kayak ka yun. Pilitanal ka ngayat. Tamdang ngayat chiling we. Manik kay mala.

0: Yo walam dango 4 AM na.
1: Yo bukpak yol nga ngalay milk kiringi kanga man waka 88.9 FM. Yol nga radio.

0: nalo nu mingo mbiri dwala lu nu mbiri ngo dwali mayali telwa mri tirngai
1: yo dango kam lu nu mingo nungo pala nu mabaya ya kanyi na rambangi ngarung rambangi ngu ya rambangi mana pa nu mabaya ngarunga
0: paingo Paeng ora kuki pala nyai nodo mirengo nini.
1: Yuwal klingu.
0: Yuwal knayan.
1: Ya kamari miara birka yuwa.
0: Wanga nyara kolondo mirengo. Ka main makta ngai mitira. Muni ngai likaraku bicha na bili maltu na kadara ina ngarako. Ka wanga na mirale nyulika. Wangan ya, yuria ka ngarangulin na ngon nga nyang girumbal niya. Pat karalika da kay nga mga nyan. Muni nga ira kulundu miringon, every day niya. Kauri po nga rakibahay nga nakon guyangi, ngura lundu miringon ako. Ngura nga ratuka, o nga ratuka marichi, o nga ratuka buluyon. Pahay nga ngarangulin malang marang. Wanga agay marang ngarangulin ka lundu miringon ako yung ngaramaraman. In many ways, but a special rakolondo biringo wanganja, uningay libay ng ngarangan artol, uningay kabitya na bilira kalnina gamal tunda ko, ani maringi yun ang rakado alakaram.
1: Yo dan mandarangan, yun ang nunuya dan rakaram. Garuti kaya wangan yara nunu miringo anam, unung baya nunung aro biya pulung upan. Ka malang duman yun lang ay rakaram
0: wangat yang ay dali hinin nga mali ka karwa nga ay dali minitir daun ngay gumul tarwatin nga lakal dao wangat yang ay everyday nga lalika lunut bilingon yung walang dakuran na majamang or nakon for short time jamang riyan main mak Wanga yara kolondo miringo mala. Muni nga rangoli kolol yun. Wanga lil. Malinyo li nina. Ka. Kunga yun mir. Ka daula krana mir. Ka marichi hunting or only certain times. Muni nga rali. Flying back to community. Ka nga yara kolondo mani makmulitir.
1: Bana ya.
0: Yo. Muni yul ngo.
1: Yo,
0: main mak. Kawang gajara kulundo ni din lundo. Muni ngay ngay wangan na marangala. Kangri unang ay karakal. Muni ngay lika bicha na bili ni nan ni murungal buk makal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun lumabay kang uya rambangi. Kangarong nga. Ka ngalambal nuno ngarong-arong andan mabay nung kumana yung malton
0: muni nga ako ka ngarapin wungalin nga rang uli ka na namir
1: wungalin
0: mura nga rali ka karur yun nga rang uli kamari kilin yung lirambangi warpam muni yung bili wungalin dako
1: haro nuno ba yung wungalin na ba na nama haro nuno ba yung ngarong nga nguyang bituwing nama nuno ba yung wungalin na
0: Nama yang ratu nganyan, ruyun ngaratu, marci ngaratu nama nganyan itu kamal tu mal tundaku. Angun itu ngarangurang, muni ngaratu bayang ngun nganyan nama, ni ngulika nama nganyan.
1: Ngulukok me,
0: ya kaki nyali yoro.
1: Nganyan baga ngulukok me nanay nama, na. Nama nunung ngarayangan, nama nunung nanay bayang, bicha na biliban na enam. Lundok mingo nam nunggo.
0: Wey!
1: Jero, nunung bay naman na nanya. Ritin nunung aro yakur ko. Kaya ngili nunung aro nga. Nunung maro bichan kam. Wey! Ngacil nga ya. Jinak ko. Napa ngacil. Jama. Ngarun. Ngayaro nga. Nanapinya nam ngayon. Napa. Birka yun me. Wey! Wey! Ngunang ngayon. Napa. Minin kuhan. Ngunanya ko. Ngayaro mayam. Kalko lang nanay. kal kolang nanay. Pagpiliban na yan nung lundo mingo, bayang nunung aro nanay, minin nung gom.
0: Kaga na, ni kadwa lakaraman. Yaka nga raman yung gidwa na, ni kalakaram.
1: Tare na nunu bay ka bay ko min makuman mari min nan gum bina ko nundo mingo dangal maka dar ka mi bana bena bay ko nunu bay ka mari min darai
0: we na kumuka
1: pa nunu ara dana min gum nam nyal kam nan gun ngai
0: why na mi ka dal thinking ya Tori kaya ikur thinking
1: eh. Yilipim nungaro kaya nga na kuchparun ka Birka memorun.
0: Pana ngaya bayang yaka kuch parun manana nyilipiyum. Kangan ga ulnan bana nyakul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan ma yaka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan mambay ka bayi ngayon.
0: Ano na yaka dang rakra, ma'am.
1: Nan mambay ka bayi ngayon. Murali minga na nuturo nan. Bayi ngayon lundok minga yung almaling kuro.
0: Wahay lakra ngon ni ko. Bayi ngayon na kadal kuyangan na ni kadal dingking ya dawon bulon.
1: Nuturo nan nga ro bayi ngayon murali minga. Kuro to minan nga ro yul ngayon ngaling ko bayi ngayon lundok minga yung aling kurali minga. Ngunan nga ro ngaling lundok minga yung yun rally work le
0: ngan ngol nang ayaya kadang bir kay un mabay ni no to rakraman ya kul
1: nguna na nang aro ngal mali na pa connecting na nang aro nun nay ga kuro to min nung bay ngan bay ngalun do ming ngal maling guro dang kan
0: ngan ngol min bay
1: new work na
0: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lang karaman.
1: Ngal maling kung nanaban na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngaling araka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kung nanaban na lundok mingom.
0: Na muka lundok miringol. Eh.
1: Bukmak ko.
0: Ini lang karangon mabuli.
1: Bukmak ko nanaban na maling kung lundok mingom. No mera yul nuno.
0: Wena ni kadwa lakra manyo.
1: Mutan nuno arong jinang linggo yucu ala yutu jinang linggo yo bai ko nuno arong mangi ana lundo mingom. Panda maringal maling ko adika ngayang ngungan.
0: Nga kawa adika jil bai angay mak thinking ngayin pilingaran jil bai ngung kuyangin na.
1: Muna na jinang wala ka na yili pingan ngora ngoy amla. Panda lundo mingom nungo.
0: Wenan bilingar atu jal kel tunan nyal kan. Na muka gue nyal kan jalali kang una gama. Rako yung ara ano churo nyumo konin. Main mak ga milikin rako yung ara. Mayo jen singo nyalali kang luka. Yo. Ka wanga pula ko ki. Ka Oh, baru kau kau ngurit cuci jalan tu nalo. Kiri angin cuci balanya. Ka nauri punyi notebook tako. A nauri punyi pen ngarali kagama. Ka kau muka lalai ngarali kagama. Yang langgar tu merawat tak kari lalai kumap mir. Ka nauri punyi bola bola. Nauri punyi.
1: Oh, enggak ni, nunu jalan mir nunggu anam.
0: Pula pula nan ripunyi.
1: Nguna nunggu lundok mingom nam nan kong na yilipim. That a friend calls her back home.
0: Kana ripunyi.
1: Tam lumbal dawo.
0: Purse nguni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala. Ngari kagama.
1: Ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyalka li kanguna nuno ngaro na nyalka ngun tawat tuman yal ngwa kang aro aro nganu maro nguna chan ni
0: ngaro ngwa blangkra ngun budi
1: rambang ingat di kanuka dala bijit nama
0: di kanuka luka na mir nyalka dali ka guruk kam yol na
1: ka ritin nuno baing bandu na rabi nakam wai ngara kamar kin ja malala ti ka bana ngune nawe e akoka kol ngi man nu bay ban ban bal nyal kal nu ngoy ole
0: yo wa ko telephone ripping ala ka gama na ko do wa ga ya ko ro ala we mo ka na do ala nada bere bere mere ngonde ngai muka ngai una mere mal ngai lundu mere ngonda ko
1: Okay. At last, no malang tumala ni lingkod na. Wari po malang nuno yakan birka yuan. Nganan mam doon na yam. Minwanan wari nuno.
0: Oy, dalbar po ngay mam doon dakala. Dual din. Yaw ngun tunggaray. Bay ngay dual malang doon dalipun. Balam ngay mam doon dakala.
1: Pi wari na doon na ngal maling gura. Pero ang galing haro na ninyo minungom.
0: Garato ko yun.
1: Nyan, kayong galing haro ako. Ulam na run kam galing haro yaka. Pilin na nunun na rin. Wadi kara kuwan na telepon dyan yup turi. Wa phone jara kuwan. Wango na ba jara ku phone. Ngatil ngali pala rungir. Ngunay nito ka. Marimin nun haro ka birka. Ngunam telepon man na ho. Eh, pano yan bin. Pano yan telepon dong ngal malin yung kata. Manap panawang nga nara ho. Yo, ka bila niya, amala.
0: Yo, na, bila niya. Tata, pulo ka kuman ka telepon.
2: Yo, Ngaraya ko Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.

Yo, ara Jackie ngolore, kuyula. Yo ng radio, napan dalawang namin, tiyal ma pro, yo lingon chuchuch na.

0: Yo, Bookmark, Namere. You're listening to Yolngu Radio. They are Brick Brick 88.9 FM.
1: Tuwal nga raya, kubiri kipikele. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, wala kubiri kipikele.
2: Lamara mari na jama, nguruir iru na mari jama. Punya mina.

Yo ngayam ya ko welwa nga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam numeka 88.9 FM yung radio. Kaitu nya da perk.

0: 28 o'clock morning.
1: Ka next tao nam. Pia mark tao. Dawe angeda kamarang togalak kama mulogoyo. Ngaku ya lecho ngo da dao ya ka bitcha kongo ya da dao. Numangero ni malang tuna ni da bitcha ya. Dao ya. Ma.
2: Yo. Ara ya kwa mulogo. Kalewin kuping ara. Ka papuro yung aragara ora. Tao yung aratudwalak karamay. Ngir. Puy ka ngatile puy uni bir baman wala la ngoro nangal miri wala pal miri kokko ngal ngirik nam
3: wala ngoro nay ngokko nam
2: kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor kokko ngal ja wala ngai puttura ngai tala ngai makkar na ngal wa ripun wa nga island runno undeli mara kumuru do minna na minan mara
3: eh
2: nawin attilin
3: eh
2: madanna namin attilin madanna namin gumurdo en minan madam unilen makkar ngul wanga ngul pala ngai wanga nan ngattilin we panang ngul nina ni dual marichi picara ngai nan ngattilin angai nan ngwangan ngir kyam pingul ngara dual marichin pararingo kukku ngal ngarai bi ngol ngala pal mire kukku ngal ngara pal ngara mari cina tu ana ngara makkar ding king nungun wanga
3: eh
2: ka tunga ngai nguni madai ngat ngatiling ka baba mire ngun nan ngongir kom lewi mari cin mir madakan baba mire ngun nan ngongir kom ka ngai ngatile tirong ai karwang ana nguni ngir jadan ukal ngatile walja kamu lukur kulang miram ngai bapa miringun ngai nyaut turo adik miringun palangan itu yuk tunyuni wangan ku ama halibalan na haliguay manitura kudunu payamunda alapal miri wala pili wala ngarain kukku ngalam
3: nge
2: rau lil palangan itu marikin kangalapal miri jamalangun ini nanengan uniling urup pan nyik nyik karicam palam newingan ngune dara nai gumur ngur janga ara in kan dara nai nanu kala mala pal kala wa miring wala mi wong galam
3: iya wa
2: kan wanda marici marici ni ku ku miring ngoi mi wong gonyu wetin wanda kan marici marici spayam kan nan ngun nan ukal ngune gumur ngur janga ara in bawa miring wala la ngala palam dinan ngun ngune lewang ngur mi wong yakum yo.
3: Palanal peran bing memerlukan kari unminam.
2: Kari orang yang nyangir, tengir tu nyadi miringu nai nai bi nai ngat teli nai. Percaya mada liu irali pali pai na wake turali yur ngai. Nai bi mandai ngir cara kangat teli li pali pai na wake tur. Percaya bala mada na ngalang ngai. Nangala mada ngai ngoni nara nan gurtan ngaulul amada nangal ngai indin indit tiran ngai ngaulul na bala ngai wanganan wai nangunda ama picar ngai wangan ngai ngir ngai nai nangadi miring ngai ngatiling nangunda naran ngai bicara tunga ngali picar ngai
3: kayul ko bana warau ma
2: warau jang unikan gomurung utaran mi onggal.
3: Eh.
2: Unik warau janan ngo. Mi onggal unik gomurung jam. Ka ngai waralangan warna marci marci nan ngoi mi onggo ngai witi.
4: Jin.
2: Warna nan ngo kan marci marci.
3: Eh leo anak mera.
2: Amadai marci nan unik adi manji marci nan leo yura. Murun tawat tura madawang an nangal para wala ya biu jandan ngo janda ira gumur iram malamiram
3: ne
2: jandan biye jabarun barbam tawara dawat tura nan ngo mari miram nan ngo ngir kun pala ngai ngadi miri ngo bawa pa ira wa nal cer wala ngarak kutu dali yo tun bicara mecin ngai ngadi miri ngo ngatelin Pangaran macin ngai narung jalak kang orang arak ku tahu nguru orang arak ku nama kar doat perang dah nguru nama arak ku yut tengok kong al dipung or kai nguru nama arak ku tu lak karam. Bicara ngai wangan ngat tiling palang ngai bing or jah nevin miung jadu art dura palang ngai bicara tuale ngai arak ku rom gajirik kai ngai arak ku mak karung kong al kang karam palang arang ngai guk kong al dipung or jah. Kana ay nevin ngay to bing ring ni na pala niya kuy kundir na wala nang bat kundir na
4: kuy ulo noy
2: ay to na ran kundir ngay to ray pirin maram kundir ng ora ngirik tuin bat tar wala nga nga na rin na war pam turalik ka nevin kung tar war pam turalik irum ngay mi wong doangan plenan ukalang ni gumurong or para ngay wang aran ngir tayo ti alang ara adun yang ara karung ira pala ngundan ar to mak karwang ang upan hari ngondak kum adun yang ara karung ira mari ti aba ngun ara to bulung rung ni picar ngay ngir ta para ngay ngay wan dan ngay tar wan dan madang ngay tar min ngari panje pala butura Portura mada ka neving rati alam wana dwala neing ulku padum bol island ya ku mundile kan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
3: wai
2: ara padang ara ku ya pa miringo roda walango mundile kan ninan to ramada nan ngu wai bolu ku man barang ali mari kan bingur Hei, angai marit jangan yang udah deep ina walam, nyokain. Tuai miring oleh carangan dan menele. Deep ina, angai wanganan. Wei, siapa? Siapa bicara angai? Kuita. Wei, unni muka unni wangan. Nguru muluk koro. Unni makar nguru jangan ingat. Siapa miring oleh kondinan muluk koro wangam. Korotom ri balanyam ailan nguni ngaingan dinan ngara kunya pa mirengo niro ngai nguru da walang ngara kuni para ngai wang ngara wai tu ale kamar tu ale kamar cin bingo ne wili cala nguna mari inditin na wi wang ngai nguru wang ngur para ngai wang nganan ayo men mak Nampak kudo urdi ala. Angara ingat mari cint balain bicara ngai di pinai itu orang anak tunjir anci inwalalang balain marin. Dalam putu kibiak pun beli bunda min bicara ngai wangan beli ngai ngoi nain ngai nanuk kala.
3: Brush ya mirenan.
2: Upset na. Beli ngai na ngalai ut. Dia apa miringo nanan ngoyuk koyuk miringo nanyo kai cangat tilit nan muluk kurgolang merah dale urnan kudo irom. Kalau ngai bing orang ini waru iran nan kudo waru itu irom. Nyokau na palangai waru yura ka ngurung ngai nan ngun nan mada lambu pan bir mada mada guai mada ding kan batta wangga puno al ja luka nai mada bala mari kenan mari miram ai tip ngai jang ngurung ngai mirian daro kuang ai ju ngai micin mangkan ja bala wangga i mana pan miran bla buku mona inan
3: ya kai he
2: nyawin ngai em Nyiran ngai walalang.
3: Ya.
2: Nyiran ngai walalang ju yuru. Dipin hai jam. Yuru turdik tangai ju yuru yang ingat. Miung jam nara mengura highway nam. Nakap na walang ni nevin. Gung lup tura wala buku lup nam. Ngai nguni turdik na walalang nyirai. Ya makar yuin turup parangal merkap miri. Ya
3: karai merkap ni.
2: Bilin. Turi tangai ngun itu perangal jawala lain, perangal jawar pam naliu yuram nak kui nam, unya unya yuram muti gay na traveling na.
3: Betul kan na ni ten light ning dobo ni.
2: Tangan ngun ini ten ngun lingan ni na nengar koyuk koy miringun nyumuk kuni nakan ar tangala di nan.
3: Eh,
2: awan di nan na alway tu ni wala di dan guna ra yurja. Aku ngalima rami apa bicara ngai nan nyuk ngati leo. Ande nan mada ngati le. Pat na mada ngal nganya. Ti nai. Koyo koyo ko bicara ngai nan nyuk kai nan ngati leo.
3: Nyuk kai.
2: Pat. marangarung ini nana malang. Kangutan marangala madanganya di naingutan marangala mandai apa ini ngui mandai. Utan marangala, utan marangala. Pingori ngai nguni wangangur winyak uram. Palang ngai nguna nai ngura wangangur. Nai ngura ngai kaninan matiranan nguni nandaran. Runo or matiranan nukandaran. Nan ngudi kubing ngurungai ngurung ngubakar ngurwanga ngurwinya iru ngurung mulukur ngurukur tumri ngurwanga ngur parangai winya ira marah bajau minan mada tuai miring undan ngu kangai yudi palan rip pula makar luangal mada marikin
3: iu lan kuduai mingum
2: ngai yudi rip lan kuduai miringu arkin mada parang mada kan matirang wanirnan Munilin mada ka muni ngarak ko ngudi muni ngarak ko ngawim kur kur ngarak ko yalo ngarak ko mada ngalam malabung aja mada di tuin mada malang nangaran
3: wae
2: ka muni ngarak ko yalo
3: ya
2: ping ngarak ko kur kur jam ina ingra ayin ding ngarak ko kur kur mada ngatili kanyuka walam Amandang uning nga nyagong tuny marang aldit. Nengang utan marang nga indit. Kalyalain ngurung aran malang turum. At wal nung malang tam. Yurung aran nga nukal duwala. Dambulil ngatili. Walam adang al nyuka. Walam. Unin makangamay. Duwala yuh. Bala nya daun. Markap miru walalap. Yurung already yaw. Unin makangamay. Di ala birichiming arak ka duwala wangay. Ayoyo. Jujut nam.
5: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities. Things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
6: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.
7: Elvis Allen Makadwanjangama Yolngu Radio.

0: shook up.
1: Yo, namaka nga mayul ng radio, ramen gening kati ulkurka, kaya talamra, dual maka radio nga madiol balagum muruka tirk muruka lingur. Thank you.
2: Thank you.